0: Hot Radio.
1: Pakuba, kere woroba, yebi yo ye Kristo kokome. Don kwanja me disu me pakuba, nyamulere atimu timu.

0: bi yum yej kene wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti winyo or radio
2: awinyo batar
3: ah abinu kan pia wobi mor ni yene ame wer woki awumino o wer wer ko ame o lo ni ragagwa
2: rap jagwa
3: ragagwa

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

Radio. Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio. Imala kwanka wa kimiaru kilie.